0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile mura zomgi seti mishu ya wazibili. Wazibili usangula kahwetile hinga kayona ya mauri e setembro 2026. Na kuhi 4 horas e 54 minutos. Xexamento wa matirela ka lei mishu. Loko está com 5 horas mahungu sikula kama putu senka dea nacional. Hinza kukama hungu ya tiku numatiku unke. Hita vaita ngena lumuka kinkli muka. Hilumuka kinkli muka. Hitu vi himu chiketsela a... Longoloko kutani tisimu ni uembeteli. Kwa lumuka kingi muka kambe, loku sita ku 5 horas ni 30 minutos, hita mika mahungu, kanilezu, ahi mahungu, ulaula hita gichil murimi, kota longoloko lara di Msambiki. Hinza kuka gichil murimi, hikona hita mika mahungu, hichindau loku sita ku 5 horas ni 40 minutos. Hi 5 horas ni 50 minutos, matimu ya siku, legi gusangula, kahwetile ya setembro. Imauri hichiso cha kahina. Hii se joras, kutawe jurnal da manya kusikila kama putu zingate nasional. Hinza kuka jurnal da manya, leitu teka tu haratimbiri, lukusta ku 8 horas ni 10 minutos, hitawe hita munyika mahungu ya provincia ya Inhambane. Hinza kuka mahungu ya provincia Inhambane. Hitawe hi hamba insalatisimu, kala kazakati za... 8 horas 54 minutos, kamalu hitu ngave hi siyaji samlech, hichi selava na kulore hilirimi la chitsonga. Makunlu mrenza mkiseti ilo huwa na shishamedu wa matirela, kamishonya munga wazibili, chikawacho sangula hilirimi la chitsonga la haradi Msambiki, mungana mina Armindo Masingi. Idheraldu menet ikamchin, hiumbirge hina hikari hi mina velela a wingset leginen, kale mtiru ya radi Msambiki ya heku sangula ku. Kote ulileko I wazibilu sangula kahwiti ya mauri. Setembro. Lesu kusanguleko o wedile ya mhawure. Hili pambeni tuwedi tinharu zana tisalileko. Lagwana hukure nzati zunguna kangulo. Alakanya kulu ustaku 5 horas mahungu sila kama putzenga dea nasional.

0: mandioka mitsumbula ka hunwini mbrodza mukuseti ka bindzulwa mitsumbula ikaya ka migongo mina ndzi tevile ku lini ka hunwini igongo hileswi hikwalaka ungana a gongo u bindzulwa hi laha ku lavekileko leswi hi ndzhaku ku tave ku chinziwa a rale pho ku nga ve ku oneka kopuni leyi ya ku xava mitsumbula va pinyamile va byala mitsumbula a mifirinya aka malembe mahunza ku kalaka leswi xikati kambe ka longoloko nyemuka a hi la ku bula hi mitsumbula hi la ku bula hi ta matsawatsawana le a mugangeni wa le ka mudema a nyamuswa le ku bindzuliwaku a matsawatsawana chiramileji kambe a varimi va le ka mudema hi lava va nge ina a tirhi wa famba wa tsakisa hi ku byi kona zoga kani leswi a mali a yi kona hi ku vonhle le ka mudema hambi le ka hungwini konhle va na ni matsawatsawana kule le Sergio Nyangumele mun'we wa murimi wa le ka mudema
1: leswi swi hi tlanga hokin hi na hokin hi rimaku wa vona loko a tata chikela hina ha swi kota ku hi pima swaku ma vona leswi ma nga kurisa swona makhofi ya hina hi ku 3 wa vona i sikwenda maxi va ta chikela va ku hambi zimpito ku nga 3 wa vona 25 wa swi vona a swa ha pasi a swa ha pasi
0: leswi nge a mi vuyelwi ka malowa xirami
1: a hi vuyelwi a hi vuyelwi maxi epa leswi ho tsaka porque a xirami xi hundza a ba xe ku august leswi hi lasaraku hi august a pronge leswi hi lasaraku hi august hi laha hi kona hi laha ku tirhaku porque hi lisini la kona loko va ku epa o ta ta xava nchumu xa barato munhu a wu barato ga kona i sikwenta
0: okay
1: u barato ga kona leko i sikwenta maxi epa swo famba mi
0: swo famba ku hule loko hulembelege ya tivula ti ta kala n'wina lomu a mu rurumele hiswa
1: a hi rurumile porque hina hi dependeriwa basi loko hi lava a mumu
0: okay
1: ba xa ku huma mumu a mapayineli lawaya ma kuma mumu xega hi ni mati hina hi ni mati
0: moya ku chatela hi mandla loko hi vuya seni xikarhi ro mumu hisa ku yini lomukatilinya
1: a titubu leti lomu ka mimbombo liya ku huma mati lomuya ndzo vula siniya porque kumi alaha ka sisteme ya hina ya xigwece lexiya ku ni mabido mambirhi bidon leyiyani ga 10 milliliters yi nga laha hansi yi lomba lomu ka maxitofa yi alimentara 3 wa maxitofa lawa yi giyaka le henhla yi alimentara ya xitshungu
0: leswi nge lomu ka madecembe tani ku october november december sipeto yi enhle yi ta ta hanyela lomu
1: yi hanya lomu xa hanya lomu a ti hi khe yi nga va koti kambe porque hambi va lomu lava ku gabasi ha vhala lava ya va ku gweva hi ni nga priority lava ku ta va ta xava
0: hi leyi politika n'wana mi nga na yileyo
1: hi leyi hi yona
0: murhanga ku gisa lomu kaya ma hi micinzu ne
1: nadnad nompoti ku vata va ta chika hi lava kovhi va yi vhumala va lava tomati va yi vhumala
0: nadhi
1: gisa lomu kaya
0: loko muxurhi lomu kaya
1: hi
0: kona
1: hi heleketaku
0: amerikado
1: ikona yeleketa
0: a mfumo wa beli wa mangi
1: ade ho fumala nchumu wa ku fanele leswi va nga chikela leswi ha swi kota ku tsema makhofi hi ku tsema malifasi a tomati leyi nga kona hi va epa hi mi bonga ho ka yi nga hina tya hina maji epa ha bonga hi laha
0: a muri ha nga chumu
1: nadene sinku mitikaxi va ku epa ha mi kobrara sinku mitikaxi nada uyo hi nyika a ti kokhi lomu va rila va ku kasi kasi wena u swi tlhendleli kwini ku a hi va ku tlhendla leswi a hi va ku tlhendla
0: a xinene lexi a nga xisiya murhangeri laha wa ta urimi laha hi timbewu ta ku chukwana muchikumile
1: hi tikumile ha ti tiva ti-hybrid leto ha ti tiva timbewu leto ha ti tala hi zona kambe hambi to leti hi xava ka borxe leti va mabigi makhofi lawa a mapipino a mavona kuma va vona a mapipino lawa ya na gano hi tikuma ka borxe a maedeni lawa hi ma kuma ka borxe kumbe sweswi ma kala ma xikomu hina hi tlharihile
0: muranga mutira naye ku hina hi
1: lahiya gweva na swi tele ma vona leswi ambetile a nga hina edini
0: Ya
1: kufana mina ndzini kuni group ndzinga nayo sini ya kabasha kuni basha kana ndzinga nayo la ya abasha le ndzi yorima kuni lava nga ta wona swa ku a u rimile ndzi gima ha ku mina vata vata ku kombela vakha kombela a timbe ule tindzi dzwala ku mina ndza va fornisera ndza va fornisera ndzi ku va makweru para higa kufana leswi munga ndzinga na nwina la ngonani xavandi leti timbe uleti badzala ivaga mishu
0: vaga hibungile baba Sergio Nyangumele murimi wale kamdema hitile kuita valisisa kutani kumbitisa a bulga hinenga vigisangula ka longoloko ungave unza hitsamela lege hinga haula lesaku sechikele magumu ka longoloko wa gichil murimi wanyamuhla gichil murimi wanyamuhla ive mangeni kamina Arvindo Masingu zwina ideral dominate gichil murimi
2: Gichili murimi
3: akusukela muvulu kala wazihlanga
2: mabulu hita urimi mufuyi zwinwe ni magela manene Gichili murimi
4: provinsi yo inyambane ni masoko ayo

0: Kiche ili mungisitu kuranzeka hoya hoya kama hungu ya mishula radio Musambiki nyamuke siku gaumuni Gakuyala nita mishaka mneku kisamiri ya vana na walumu rikuleni Aka provinsi ya Inyambani kuna ni awatiri wakota hema tipu yungi Wata kufata tiralumu ka provinsi ya Inyambani na wahunzelu masiku ya kona ya kubave kuwana lumu ka provinsi ya lehi Mkumbi kiswa mfumu lumu ka provinsi ya Inyambani ya nalui kumbela kwa wanvashwari wakufa ngati nketeli lumu kwa kuzatu kisa mapimu Kiyoku makatama hungu malu mankenika Horacio Romão Luis Batistaka uwani liga mchini kala lukulu Mahungu ya mishulha radio Musambiki nyamuka siku gaumoni gali tina lako ni mishakano ya kutisa miri ya shvana na walu mshkule ni kufamenika mahungu lao hitavahe kunyika matanku ya kwela na ni mishakano leo. Zale hitavahe kumahungu legi giwula kushakulu mka provinsi ya Inyambani kakumeka na ukare kuhini avatiri wakutahematiku unki vata kuwata tira lumu Inyambani kuwete se makontraku ya wana se mahunzelu masiku teluwa hungu na rimendu masingi.
1: Achikwata cha wanyama binzu lumu a provinsia ya Inyambani chikare chita chita kumbisa a kushukuvala hekwala kaungana kuoneka avatiri vakutahima tiku unke va mahakwa mtiru yadze na vangahina malungelo ya kuwasimamisa lumu a tikweni gahina ga Musambiki ngufungufu lumu a Inyambani. Akutala kaadze hila vakutahi tikweni ga Afrika Dzonga zinguni Zimbabwe lava vangahina kuatikweni ni vishtu kutani visa ya kutavata tida na kunga hakutsama. Kambe visa li luku imbelelo himasiku wana vusimamisa vatida. Makali ikare itisa achikaratu kawona kota konsili empresarial luma Inyambani zingwe ni migrasao. Kasi kuhunzula achikaratu lichi. Yona konsili empresarial ikare ihumelelo mkapulu gaku nyikela gonselelo zingwe ni kuhuliliwa kanao wata migrasao. Abdul Razak na kuhi murangeli wa konseli empresarial luma provinsi ya Inyambani. Iti ngaloka mkanganunga viu mahiwa usangula ziti gunga zikala zitzakisa.
2: Hatsaka porque uli ilu shwa kwe para hitiri sana kungane magua. Hizwa njela wakwa hiu para kudesenvolver atikula hini.
1: Munyiki wa hungu la migrasao luma Inyambani Vilma Shivani. Nae nao, iku msili tzaku. Naku atiru ufambili hitingela lititi la vikile kukambe na vadasi mamisa kama mwana ma district hukulu usangula mkangano umahikili durupeni ga machichino upatileko avanya mabinzu wa machichisu nguni lumu durupeni ga Inyambani.
3: Vilma Masu Shivali, ifambi kwazi, hitakili, hima kiamuselu joki, vileju jipaneka kuku la haka legislação, lei ya migração, principalmente a nível ya província ya Hini. Kunga lei ya número 23/2022 ya 29 de dezembro. A lei hi va kombelile kambe ku bona va continuar ku va ilera en caso ya kumekanya na dúvida. Vai contactar para recontar com esclarecer, vai tinelela para ajudar junga gorreque.
1: Kulaula ka Vilma Shivan na kuhimunyiki wahungu la kamtiru ya ta migrasao lumu a Inyambani.
0: Masi nkikombela kuwa usimama mwote hayambela hungu legi giyelana ku ni Shivana le shukombelu waku nga shuinga tingenise lumu ka uzahi kashukisa mapimu.
1: Asikritani nishtadu lumu a provincia ya Inyambani Arsene Masingi. Ivi akombela mufuli ya lui aka madota ya kuboha mlayu lezo kavanana na ula ula hii parlamentu infantil aku wafanele aku kuteka zonka zikalu za vanana va provinsia ya Inyambani kuwa zichela kahu yubo hamlayo aka viki galegi gi isangulako akutisunga akudzaz pupukisa mapimo hamini kunwa majala zingwe kani zi zikalako zinga tsakisi automi ega vanana luma a provinsia ya Inyambani hamivabeliki. Arsene Masingi ivi asia magezulawa na masia laka madota nyana lawa yal haka huu yu buhamlayo hika shai ya kuringana kanu ni vanharu vaya kuwa kumbisa avana na kulune afikiligi la parlamento. Aizwe ni magezu ya kwe Arsene Masingi.
4: E porque vivemos numa sociedade cada vez mais digital, levem também ao parlamento a necessidade de promovermos o uso consciente, seguro e responsável da inteligência artificial para que esta nova tecnologia seja instrumento de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento e nunca substitua o pensamento crítico, a responsabilidade, a convivência humana, os valores que devem orientar cada cidadão.
1: A secretária de Estado, Loma Província, Yanyamban, Arsene Masingi, na cara a comela a vanana va província, Yanyamban, vai a co a Assembleia da República, lezo, casico, veva se a zicalo, casico, zitave, zi, xuxiwa, amico, hundisiwa, e vahome. Jéssica Arthur, na corretiru, a Comissão Permanente Nacional e a Parlamento Infantil, e tingalo. Ina, wa swi tiva leswi swi nga swikhalo swa vanana hi leswi vona vatuvi va swi teka ka siku ya va swi chela leyo.
5: Mahaparti ya Parlamento Infantil da Provincia de Nyambani i hi ya maputi para ku representar a provincia no geral. Hi teka laha ama preocupações ya vohle va vanana va kala ku va nga hina mafamilia, va kala ku va nga hina gezo, va kala ku va nga hina chumu. Então, se hi kona laha é porque ta swi kota ku teka wohle maproblema ya vohle va vanana hi teka sinyana i ha nyimela ku vohle va vanana va Nyambani va zwa ku hina hi va vhuxili hi va tlakusile hi yile sinyana ku va representara.
1: Ku vulavula ka Jéssica Arthur wa Comissão Permanente Nacional laha ka Parlamento Infantil ka mixu ya muvhuluya loyi bya ungana va salisene ni sekretari de Estado wa provincia ya Inyambane.
0: Mahungu ya mixu ma simama laha Radio Mosambiki. Mixu ya wasibili hosi gad xiritu ya xangamu lomu ka provincia ya Nyambane hi kona gi phakelaku a mikoli ya mikhokho kasi a ku va hi byaliwa ka miganga yo tsalangana ku fambela ka mbileki ku ta va ku phakeliwa ku hundza ka 20 wa magidi wa swikhokhwana. Ntirho lowu hi wona wu kumeka wona wu karhi wu yisiwa phambeni hi mitirho ya ta vurimi ku kumeka na wu karhi kala leswi ku phakelwe a 5 magidi wa mikoli ya mikhokho. Nkutiselo ka mitirho ya Radio Mosambiki hi murhangeli wa mitirho ya ta vurimi a ka xiritu ya Xangamu Xperansa Paulino. Yena a le ku lava hengelelo ya ku va ku valetiwa a mikhokho leyi se hi kumeka ku na hi Khosahel hikwalaho yi nga tswali khwatsi, ku rindza leswaku hikwalaho ku va ku byaletiwa a mikhokho leyi yi kumeka kona ikarhi hi phakelwa se a vubindzuri ga makhokho ku ta va legi gaginene ku fambeni ka malembe mataku. Akadi xiritu ya le Zavala khwatsinyana xiturupaneni ka Chisiku hi kona ku kumeka kona ku karhi ku vonaka xikarato xa ku kala ku nga ri hi khwatsi a mikhupu. Ku vuliwa swa ku mhaka leyi ya kwala ku nga ri hi khwatsi mikhupu hi swona swi mhaka ku nga yisiwi phambeni a mitirho ya ku tsalangana hi wangaladi ga wu phakeli ga gezi a mati hambu ni swin'wanyani. A murhangeri wa mfumo wa xiturupana xa ka Chisiku lomu ka provhinsi ya Inyambane yena lweyi a kumeka kona a karhi a kombisa a ku sola na a karhi a kombela leswaku a vahanyi va xiturupana xa le ka Chisiku nga va kumeka na va karhi va riha mikhupu, kasi a ku a mfumo wa xiturupana wu swi kota ku va wu kuma mali ya ku va wu angalata a gezi a mati hambu ni swin'wanyana swa ku hluvukisa a muganga lowu. Inaka swa leswi ta va hi kuma lega ku yelana ni ta mihlakano ya ku tiyisa miri nyamukha hi siku gawumuni ga leti na ku ni mihlakano ya ku tiyisa miri ya swivanana swa lomu ka swikola. A hetelelo wa hungu na Avelino Antoni.
6: Ku na ni na Cloreo Rasi Romau nyamukha hi siku gawumuni ka mihlakano leyi ya vanana va swikola yi mahekaka lomu ka provhinsia ya Nyambane chimaka mulongiso ka xikhatilexi a kawa provhinsia ya Nyambane rambuka chinuna hi ukhavela ka bola u karhi u kinyinzana ni kawa provhinsia ya Cabo Delgado. Laha hi kutshuka Nyambane a humelela a ta ve a kokovile hi tindlela letinene a ku ya ka xigava xi landzelaka kutani mameya xifinaxi a nhlekani lowu humaheka ka livala ya machichi. Hi rambuka xisati nakona Nyambane hi ukhavela ka bola yi karabela ka xikhatilexi ni ntlawa wa provhinsia ya Cabo Delgado leswa ka livala ya ferroviari wa Nyambane. Hi basketball Nyambane kamba na mitamu ni provhinsia ya Niasa hi rambuka xisati ni rambuka chinuna. Hirambugachi saati hlakanu beluwe ma 9:15 kalivala ya machaji lo mudrupeni ga Nyambane. Kasi hirambugachi nuna hlakanu utabiluwa wechikatia ma 9:15 kalivala ya Institutu de Ciências de Saúde aka muganga wa mwele kwa lumudrupeni ga nyambani. Volleyball nyambani kamba na mitamu na Sofala, kasi handball kwa wa provincia nyambani Ubela ni kawa wa provincia yale Kagaza. Atolo kube kutivisi wale jwako aika wale Kagaza hi volleyball hira mbugachi nuna huwa na ukala kuunga vumile tuangi akuwe Ubela akama palsi na lawa hile jwako uwe uta ni babeli lawa vangani malembi ya kuhunza kumi klanu ni gimwe kungawa la ama gemilu ya kukuwe vana na vata watabela ama jogos shkolaris ahungule kigive kitiswa kamtira Radio Msambiki Arlinda Shakisi wa nzaulu yata gonzu atinza kati ugana ga Msambiki lava valongisela kuma palsana lawa.
7: Estamos a fazer este trabalho não apenas olhando para a componente desportiva em tanto que tal, mas na perspectiva de tentarmos passar a mensagem sobre aquilo que é o correto. Nós estamos a lidar com adolescentes e jovens e é importante que estes adolescentes e jovens percebam que a vida não é feita usando meios não legais para se poder alcançar um determinado fim. Esse é o nosso objetivo principal.
6: Danilej Lomugaza, Chusilio Gubela, Ivia Humelela, a Kaukavel Gabola, Hiramugachinuna, Gaza, Yaneti Chinzelen, Maputo Cidade, e Kanijimbiri Jukuru, Jokala Angolo, a Murangeli Nanza, Wachi Quartiali Kagaza, Chingal Mukama Jogos Escolares, Katakumbiri Murangeli, Watamikaganya Kutisa, Miri, a Kaprovincia Likagaza, Lourdes Machava, Ali, Ambilejo Gaza itasimama alwela achikotela.
8: Ti kutsaka ngofu shinene vatsongwana vakombisile leswaku impela hiti nena hi vona vateki va xikotela hi kombela leswaku va hi vanyika matimba leswaku va continuara va endlisa sweswo leswaku hi taisa mahlweni hina ni ku twisisa leswaku va lela va xisati na vona va ta vena va xikotile ku wina leswi swi tikomba leswaku hi ka manene hi ve vahluli hi la ku va hi ya mahlweni hi va vahluli
6: a hi kotoka ku podunga kumi xikotela xa primer lugar mas primero xa terceiro lugar swi vala ku yini we kelisa vanghana kumbe xa terceiro lugar
8: a ni etlelisa vanghana ni lavi terceiro lugar ni lava primeiro lugar mas loko ni nga mukomi primeiro lugar ntseni ka leta tinharu tindhawu ya tilava leswaku yinwe ya ko tenke va ya hina
6: magezu ya Lourdes Machava Murangeli Nanza wa chikwartele ka Gaza chingalumuka majogos escolares na ulaula hikuveka o wadri wa volleyball hirambuka chinuna u khelisulikaya hikuve va tilini va madala lenu kata kumbiri ni kuve aka wadri wa bola hirambuka chinuna u humelele mahlweni ka Maputo Cidade hi kanu ni zvimbiri zvikolo Joka la yangulu kakakanu wakulumba chigava cha umbiri cha bola yu kawebe mnengi akama jogu zishikolari shilawa inakulure.
0: Basi mungisitu kuranzeka mahungu ya mishu manjima la hibungilu kumakushikalele tingele tinen luku shukotikilu ulambi Luis Batista ngavika uwani liga mchin Orasio Romau hiyana gata maamba gichi.
9: Muzile mahungu ya inyambane.

0: favela e a longa literatura.
1: Ilongoloko wata mafambela lo mustratwini ka siku le kanye muhla wa zibili kota toloveto laha ka siku hitawe he muchilisela longoloko lowo hinyika ku letinga mafambela lo mustratwini ya sa provincia ya Nyambane hina na baba dikotsiano matsimbe wa kota helaha ka mtidwe ta uphoyisa ka ravegata ku ona hita mafambela manene lo mustratwini baba dikotsiano hoye hoye
2: hizo na kana mambo hiwe bongile a ko kala hinyika ka memolo yamukhetha ta ambaleti wonekile ku kusukela ka 21 ku ya ka 27 wa agosto lomuka zwitarato zwa hina zwa lomunyambani hi khangeni mhangu yinwe imhangu ya ku chayisana ka mimova kasi yiluzisile mihefemulo yimbirhi yi bayisela nguvu munhu mun'we kasi ku bayiselwanyana uchukwana a vanhu vanharhu kasi ka yona mimova leyi ku a wun'we wu khomukele hi ndhamu loko na hi karhi hi cuka ku ku vonaka leswaku amhangu leyi yima hewa he ultrapassage regular kunga kukala anga rangi kuchuka kunzafanela kunzi hambunyatana ni munhu la kutani nad amhangu leyi yima hekala xitarato xa hombe xa NU aka district ya le Zavala ni usikwanyana gawa zihlanu lomuka madzano vyorish yoa vhiki nga hunza hi tona leti hi hlaluka timhangu hi nga tlhangana nato kufambeni ka vhiki leki kasi ku hela ka vhiki ku hikatile ku hi nandzihele kusa hi tlhanganange ni chumu ngiwe ku hela ka vhiki ka kunene
1: mako rhetsa kasi lele mako no ba declare hinga si shashameta leti nwene hinga munganato a mhangule ya wazihlanu a kazavala e imahakele ka muganga wihi wako
2: la ha ku sohane ni la havange ishapa zandamela la ha ku nga kumeka kona hinga mahakela kona
1: lezo lezo nzwala ku gunyatisa kota kazavala ku mphela loka viki loku yani kusukela wazina wazihlanu ku mhlahu mhlakano ya hombe tano a pimisa ku kungave ka miganga leya kunga ni mhlahu leyi makuru loko hi ta cuka hi ka yin'wana mitirho leyi mo yimahileko na provhinsi yi yamukele ku vapfhumba vanyingi va ku theka tiko gonhle ka Mosambiki zwi ni swi nga wuliwaka
2: a xo hi nga wulaka ku tatisela gondziselelo na gondziselelo hi mahanguvu kokhe lomu va fambaka kona vapfhumba va hina hi ku yini ku a va ku tiva xo sungula va ti tivi tindlela a xa vumbirhi loko u endza u ya ka tikogokana hina ni thomo lomunyambani ka ku ve ni mati ni mapraya makunundzala ka yena swaku vanyingi loko va sukile le ka ku bela tibola va navela ku famba ka tindhawu leti va famba hi mimovha va famba hi swithututu makuno hi tatisa gondziselelo kusukela ka va vachembeli va lomukaya leswaku nga va ku yini va famba khwatsi kasi ku hi nga endzi na hi tshabile kha va kula ka mutuka wa kala ntamu va fanele ku hi fambisa khwatsi hi amukela khwatsi va pfhumba hina hi wa tsaka hi ku byi hela a majogu lawa ku nga zangi ku gumuleni munhu ku nga zangi ku gumuleni movha tanto wa lomukaya tanto wa vapfhumba makulu loko hi vulavula hi gondziselelo a vhiki leki hi mahele mapalestra 15 na mabindzu lele ku gondzisa a 8389 wa lava ku famba hi mikondzo hi gondzisile a 3455 wa tialunu laha ku nga ni 41 wa vagondzisi hi tlhelo ka vachembeli hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5998 vafambisi va mabasikini hi nyikile gondziselelo ka 532 a vafambisi va swithuthuthu hi nyikile gondziselelo ka 8873 kasi lava ku khilela mimovha ya ku tsalangana hi nyikile gondziselelo ka 15149 hi karhi hi famba lokambe lo mabazarini hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wo ringanaku a 629 wa vaxavisi hambeni vaxavi lomu mabazarini hi leti hi timaheleke tlhelo ka gondziselelo hi sechile byala a timhaka ta byala hi maheli mitirho yi ringanaku 21 lomu provhinsia hi sechile 92 wa vachembeli kasi a ntlhanu wa vona vakun'wini na vapopilwe va tsaliwa mimulta va suseriwa makarata a vambirhi hikwalaho ka ta ku fambelana ni byala le ka ku tsutsumisa mimovha hi maheli mitirho yi ringanaku a 30 wa mitirho hi secha a 88 wa mimovha 21 yi kumile na yi tsutsuma yi khatisiwa a swi khatisiwa swimayelano ni mafambela ya vona
1: makunu laha ka ntirho wa gondziselelo ndzi lava ku ya lomu ku nga ni swikombiso leswa swa magezi wulola hi masinage luminoso ma semafro linguage maje popular va kona vachembeli i kama wa loyi a fambaka hi mikondzo ka sikwatsemakanya achigeza na chivurili chikomba munhu na atsemakanya chivurili autapa ko hey tsemakanya zvese
2: chikati cha munhu
1: chikati cha munhu chikati cha mofa ava chembele vazviranza vaba buzina hendava ava gonzisi uchikole ke
2: o umahele a achoto tsha chine loko vachuka leka code strada article 24 yibetela kubabuzi hambi kwa kukhweneta munhu kukona nzvelo kwa kuona ku hi ba masingi luya ababuzina afala kukuitana hayona zvabeteli kwaleka code strada akubabuzina ufanele kuba loko ku himhangu uyo lakola kumaya ka mhangu wababuzina laka ka pasadera laka simafro azvifanele kuzwa uya babuzina ku uzu uya babuzina hekuini hiku ula kumhunza chikatini choka chinga hicha wena kukona kunyeselana asimafri mahala kuhaka kuna nifela kunyeselana makulu kuchichi katicha munhu ya chikala umbela bozina para asuku ipara ya kuhi hiku ila haka kutema kanya azuma hiyo azuma hiyo
1: makulu kuna nchikatisu la
2: shuko wana chikatisu
1: kwa dugule yi kamusala yi nikaloi hombolo shaku ana ulo
2: wata isiwa hii milimeti cash yi ula lezu shuko wana kwele kartiku 24 loko vafunungulela vachembele ku vakhora vakuva gonzile mbinga kuva nyingi va gonza kumata ka kodi ku yeveka kahle manje hitisini zvikona zvikhatiso zvikona kukamba tekela kwala purisi nomuka masemafro kunyingi khala ku hetatisa hikuveka phoyisa nguvu kolo muka hena nyambane ku masemafro mahe vapfumba manje vapfumba ka hena television ka loku famba hemekonzi loyanga hechikoleni cha uchembele asimafra mpfumba igonzile
1: yeso
2: wazwana ke ntawo helezo hikombela ku hokheni tanto hina vokhelala mimova tanto hina vo famba hi mikonzo hina vo fambisa mimova a hi vunana ni timhaka ta ku lusana ni timhango ta xarata
1: makuno kuna ni ukode ka muchembele loyi a hombolosa ku anawu lowu wa kodi ku xarata ku babuzina bela loyi a famba a tsamakanyaku makuno chikhati cha mova cha ku uhunza amuno na ina ku chula chula chula chula la ku tsemakanya kula chikatiso la wakatiso la afamba konzo ke
2: choka la chinga landzelelo le chichi hena maziona kodi ku kambe ya hula zwako chikona chikatiso kunzinga phazama maritiko sento 4 ya kodi ku ya hula hula hezwi wana leso yi hula hula ku yena wa ku famba hi mikonzo ufanele ku yini ufanele ku hlonipha mova epurisi kunganini kungani kuloko uchikela haya ufanele kunyima podi yayo koma wiko na pasadera uya chikuma kula haya ka vhura manje kuona zwako low mova low xa ungenhile ufanele kunyima uhunza heku a heku basho nga chikela ka pasadera tengo hunza eporiso semafuri ngani chikati ivhura ku para munhu ivhura para mwana enda kuni masiku yo semafuri na ego hekile o vamos por enda yo kuni pasadera kuna semafuri wena wa kufamba hemekonzo famba nyima uchuka senisen ufela ku yini utatisa kuona zwako zwa dara ku khatuka ke heku wena kuna enda ule no podi khatuka eprusu wana umova kuno kusuka ivula sima a semaforo para mova yokuma ku amukhatuki isungulile ku khatuka la uifanele ku kusema makunyima lo mova hetisa hiku ika zona protegida ntawo ho kheni la efa haita ni wakuve hiku gwepela ku hilaka ku khatuka ruwa
1: hezwana makezo yo gumesa monga masiya ku bade ku siano kasiko kota munga wola ku mphela ka vika kunenga nga timhango a zwasima misa zwalezwi kala hi vuya hi wasibilata
2: magezi ya ugamu sungula kubonga leswaku vachembele va tinyika kuzwa leswi hi vulaka acha umbirinzi wala ku yaka vafambisi va switututu lavo kuta kukhwasi ku nsiku ndzo wulavula hi wona hiku yi vana na va hala ku kasa wa kombela leswaku lava u fambisa switututu va nga fambisi switututu hi maxineli hiku a xineli a gitiyi laha ka ku fambisa xitututu ka tshonya mo kakiwa wun'wani kama kambe hi va kombela leswaku lavaya va kuma a tirho wo moto taxi hi lava leswaku va boha khwatsi akuboha khwatsi kuboha a hembe gagedeni ka ku hundza lomu ka makaka hikwini hiku va khala lava ku khelela switututu va ku uya mukuma hi hayekaya u ta mu damarelisa ku yini hiko xitututu xi sindzisa leswaku loko u khelela u damarela maku ha kombela leswaku lavaya va bohisa ku zwitwa ku lahaya va le tirhweni hi lexi nga kombela ngopfu ka lava switututu kasi hi ta tisela kambe timhaka ta vomakapaset mambirhi ra mukheleli ni mukheletiwa kasi ku ve hi zwi kota ku loko swi tshuka swi humelela a hi swi lavi ku swi humelela ho alakanyaka swa tshuka swi humelela ha swa kambe leswaku vona u lava ku khelela switututu va ala ku boha makapaset hi lava ku tatisa leswaku a ku boha kapaset a wu tsakisi loko u fambisa xitututu u mahala ku tivhikela wena u nga khelela xitututu ka xikhati lexiya ntawu hi lavo hi nga lava ku tatisela ngopfu le ka mimova hi kombela ku ve hi simama ku hinga tati amimova amimova ya simama ku tatiwa hambi loko va khatisiwa vanwani kambe vanhu avatsayi machine lava hwala vale zwo hinga hi ku tsayisela vanhu hi ve hi gondzisana kwa tsivizwi hi zwi hina u va ku khilala mova loko u vona ku lo hotel unga korami nyima u tata nwana a hi va henene ku lo ku hotel hi utsika hita hita ikuma mimova ita yenela
1: yeso
2: kana mama
1: Kibongeli baba Diocletiano Matsimbe wakutahila haa usikini kama poisa karawa kata korela kwa zita mafumele manelo mstaratuin ilongolo kuloo hakunene muku mele kwa kagizgamino armiri masinga msunguna idera old minute salane

0: Kratika si tabga si kisu singa lunga kozo kuhinga mahungu ngulini ingisani.
1: Mahungu ya inyambani.

0: tradicional para hospital. Ya mabazula waya ni ya kuwe loko muna abiwele usiku hakunene. Hina tinganga nzinga haula la haku president provincial. Anga kona mataramela kukua kunstamatira. Lezu hizu mahela kuwe loko himu amukela muna gani himu mahela gialoga aya hospital. Na hikela hikucheta la sakungalu ngui na mashaka yakwe. Hakisa mwa lavela la baba kumwa hii ni wakufa mwini. Hivu na wakisa kufati baba pola kuwe kuwa mwala hahini, wama hahini. Masha asutolewele kuwe akumekalengange na basharilinada.
1: Regina Koshevani nya mitumu nya udahi umunyambani. Kuyanga tamusu ya kuisungbote ya kuwe vatu. Vabona isa vahozago. Vabungu wala kuhoza sinya utarungu zumafura. Munyu simbari gambu usungu bote ya kuwe vatu. Wamene ikavana kuwekira uchukumbi. Iso susu na kira kuwiswa poisira kukamaluari yae.
2: Muitas vezes, não é? Rico. Vivangi uwa hila na kasha kuga. Não é? Alejiga gu. Agu hinga juja jujimir. Kunga matividade física. Kunga mali exercícios físicos. Ama gela ya hina. O gangu vuxa mafura. Jota la mafura. Ama jala também. Principalmente kaka hina de jove. Já o negalango ufa. Muito mais lomo ka de jove. Logo. Reula ula hima fim de semana ali. Hipimisa mabarageni. Hipimisa kunwa. Adibrala. Atinha madama kumba. Sabemos muito. Muito mais que a Nyamakumba e Mafura Nguvu. Então, a Magela é Rina, o Kalonga, o Jajujimir, com uma atividade física, Hinga e Massimuini. É Kanguvu também, porque Kaman Kamelo Moveni, Zulalban Namangan de Mova, não é? Basuka Hela Kaya, Vangelo Moveni, Himina Gaia, Zia Druen, Zikala Linian, Zamaskrudor, Anzi Jajujimir Wamina, Anzi Maichum. Então, Rita Mahana Shukuini Lev. Zogula, Himina Gaia, Zafamba, Zayenga de la Mirwamina, Zakulu Kanyana, Zafamba, Zafamba, porque muita das vezes também logo Wenga de Limiru Kulukilungu, muita das vezes Mabaja Lamangan Kuala.
1: Regina Koshevani, Yamitumunya da Umunyambani. Na kuregira kumabangi na mabotega uwe vatu wa maneka nao kasukuzi vikira maluari nyaku himbelani uwe tuwa kupebo. Mahungu kukitonga ya radi Musambi kititikija umumu nyambani. Valiwa hibuza kusehiburu nya alfabetiza saa agu hibuza nya watu wa kongoro ni vali vanga mbazukoza kuhibura kukama siku mwani. Vangu zunuleza ugarazega kumahungu ya wabasu kwa hakisu yujuma ya ujiru mba kumaka wenye 2026. Yikarazuki yiva yikanede kugajikati nyaku pedu nya sumana kukalitura muhunu sumana nya alfabetiza saamu. Simbari basi kulibi huyumana yawe. Variba meneka kubana kuninga sehibu sesi. Vangu tembisa kabana simama wa hibu uza gasi kukoza kuweji tsungu jizukoza guroba simbari gambini kuleri.
3: Elisa Pedro Kimbin. Ako mshuwa hitolovele udejenga wakutira hitiraniwa nwa hombe. Hitolovele. Shuwa karata kutiraniwa nwa hombe. Porque loko wahi nima prekopasamu. A centro angati. Loko kwalkeru kuweza. Nonvenya o centro. Ata sikule nyamuke manzi kwa angati. Às vezes. Wambeta fiki angatanga centro. Maja hewa hitolovele. Hava kombela kubatsinela watashengela na hina. Porque ajukona ushimaha kulumuti kwenu. Unga iti wikanete. Sempre hambu banku. Logu unga gonzangi. Wama helwa shumwani shwa kwa hishona ushilava.
1: Walwa manika kwa nakurumu abu nye sihiburu sisi. Wanga bwani mtumu ya Radio Mozambique. Wa samuseri ukawe. Wangu manika wana kuzini ngizia.
4: Letildi Jose. Vichichili vinyingi porque xa nza vikota kutsala vitu gami kopleto nza vikota kutsala vitu gama manu wa minile kapapa wami nzini 27 ya leti nganzi manzi nga gonzi nza hiwanana anzi hini maativitadi yotala ya ku nzi nga kumikamu wa kuyachukuli ama gesu la nzi to masia para lava ava gonza nga machiva vila kugonza no importa idadi hahini kamu wa kugonza tingi hikota kutala maviti ya wana wahina hikota kusinara lumu kula weka kwa sinari hikota kulira rike luku inga sinari hachiko chumuchu toku meka luku kambi inga gonzi inga kutu kutala chinga taku meka chilu cha kuhitama rike inga tabi kota kutala nevi tugahina ahitinili ni masendro gonza hakili chumu hakila kahina utibi gahina ni kukupirira kutama sendro jalwa hivyo la kugonzi awate kwalikiri sindro vata mugonzisi
5: Zalbertina kwamba zisanguli lembilegi kuchichili ku nzinga hajwa kote kambi ku nzinga tzali vitu avitu nzi wanga tzali kwati majilishu nza tzala kwati vitu gamina lava nziwa sela kumagizu nziwa sela jwa kwa awanuna lava nga kakugonza jwa lava ya kakuweni higonza kasi hikota kutzala mavitu ya hina

0: hilakulela kuzinyani kambe kuwahikumisatiwa ka vasikati dwe va ola kuzinyani hilakulamba tati Felix Paulo anowatahikunisa ku mahabu a mwaza ikusuki awahuselwaku loko ku dini mikhuve ku hambanahambana aniwa zafala
1: Mbomaza uwa hoganga simova, higangela ngumapedasu, higwita hibeta muka dipanele, hitela madu, hireleka, kakachi, sihala, sivitwa, hisiteke, hiasikuwara, hisefanzamu. Ntawa higwita hisibeta ka sivilelu, sasiwa kuna sivilelu, kusilisu halisa walu. Mwote hima isakutona. Ntawa durante ya undia, sidikange dunyana ngundilu. So hala siji hala ntawo sha nkama se hala so vila sibaba si humisela sibetela sha ka mavazi
2: ke bomaza iwa amwadza vala iselwa ka matsiku muni kompeditsi udiwa di ntwa ti navela ko teka tsela
1: ya bembe ona muno ko muditsi ku dafera ditsu le nga le u preparara para ko hita u shavisa kona ha hichi sela hichi tsaka hambini masiku ya uti lavaka nkuloko kudini msakani sakani tshani wa u prepararo cho
2: vanana vanga seta
1: vanana khavasile Kavanga permitir. Sela ukukhelaka dzoitwa.
2: Unga holombela ho baba dwe kuna holombela.
1: Mbo baba dwe holombela khaninga nawo.
0: Basi mwengi seti, msana kuwa hidi seti usuki watu wa bwamwaza kasikuwa hisi dakwe hila kugemeta mnongono kuwa watu wa nyasi awo ngatimitiso tumero ubindule nga Nsandra Masango Luis Batista tikonila nikamichini ishiti.
3: Mwasikati ni kuanza.

Ilika 20 horas e 55 minutos, mitiro hijitso anya muntla isungula kachikatlechi ya usiku, ifambakala menoit kachipanzilecho sungula, hitavani mahungu inshashameto loko kutaku 20 imoharash na hitama kumaku kusukela antsinza kamitiro kamputsu. Hinzaku hitatisa tihloko makata mahungu lawa mato uya chikati ya mavinti iduaz horas. Hitavana unanga gutsakisa na inga zichigala ka vinti iduaz horas. Chikati lechi hingani mahungu ya sibwanya munti. Kunani matimu ya siku. Loko hitaku vinti i tres horas hitavani mahungu kampi. Na masukela antsinza ka mitiro ka mapotso 23 horas e 30 minutos kunani a ultimo jornal inga mahungu kugumesa e andlalo na masukela ku antsinza ka mitiro ka mapotso ka silo kuta ku meia-noite hita vala a mitiro ya chipanzele cho sungula kasi kulegiga nyamuntla ndziwaku chipandzi cho sungula chipandzi cho gumesa ka siku ikusa nyamuntlha hi le ka wa zibili hi vala mitirho kusuhani ndzhaku ka meia-noite mawaku loko mitirho ya Radio Mozambique chikela hi tindlela leti ningilisaku ka wena ximwingiset ni ku a Radio Mozambique ku navelela leswaku u va ni mupangarati lowunene ka xitichile xa vuhaxi na u nga ta kuma ku gezuka mina Jeremia Jingonyamo kala kusuhani ndzhaku ka meia-noite.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hina hiumba nyanzi wetia mungiseti radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.

0: gipelele inakulore gipelele mungi setu uranzeka wa Raji Msambiki. Vanvambiri valu zile autome kwa laka tingosi tame mova tinga vetu oneka anze nika distritu ya Zavala kwa lumuka provincia ya Inyambani. Makuma naru wava sati valu zile utomi kwa laka kule va tanganile nishikaratu anze nika tiru wa kupuluka lumuka provincia ya Inyambani. Yamuka kukare kulanziwa hili tela na kunisi kugaumuni kama palisana ya chacha wa bola hii kupatanyeta avana na vajwe kola bakulumba ati kuga Mosambiki. Letitishwa kumakata mahungu yasi kuganya mutla jingwe kwa wetia mauri lembe gama giti mambiri ni makuma mbiri ni kanu ajingwe ama lembe. Mahungu makumeka kwa amangli ni kamina Manuele Chimela haka kutsara ni kumahengelet kase Luis Batista awanelela amichini. Hine humbiriga hine kuingisitiliki ginene. Vanhu vambiri valuzile utomi hikwalaka tingozi ta mimova tinga vetu oneka viki gihunzileko anzeni ka chikanikiso cha Zavala kwa lumuka provinsi ya Inyambani. Arimendo Masingi.
1: Mangu ya mova inga vima heka hiwa zihlanu ka Zavali. Yivi isusa mifemulu ya vanhu vambiri. Hunguleki kukala ginga tsakisi, giti visulika mtiri ya Radio Msambiki hadi okusano matsimbi, lumuka longolo kwa tema fambele lumushtaratwini mishu ya wazibili ya loye. Diokusano matsimbi, ikamsele zaku imangu ingave ivangiwa hikukala kungalanzisi na ulaka kuhambu nyetana.
2: Hii kangeni ni mangu yungwe, imangu ya kuchaisa na kami mova, kasi yulu zisilime hefemuli imbiri, ibaisela nguvu munumuwe, kasi kubaisela nyana uchukwa na abantu banharu. Kasi kayona mimova leyi ku a wun'we wu khomukele hi ndhamu. Loko na hi karhi hi cuka ku vonaka leswaku amhangu leyi yi mahiwa hi ultrapassage regular ku nga ku kala a nga rhangi hi cuka ku swa fanela ku ndzi hambunyetana ni munhu laha kutani nada. Amhangu leyi yi mahaka laha xitarato xa Hombe xa NU aka distrito ya le Zavala ni usikwanyana gawa zihlanu lomuka madzana of yorax yoa vhiki nga hundza. Hi tona leti hlaluka timhangu hi nga tlhangana nato kufambeni ka vhiki leki. Kasi ku hela ka vhiki ku hi katile ku hi nandzihele kusa hi tlhanganange ni chumu ngive ku hela ka vhiki ka kunene swi hi tsakisile leswo.
1: Ku vulavula ka Diocletiano Matsimbi wala kusikeni ka maphoyisa hi karhi a vhiketa ku vonelela hi ta mafambelo manene lomu switaratwini na karhi a amba xungetani hi mhangu ya movha yi nga vi susa mihefemulo ya vanhu vambirhi a distrito ya Zavala na kombeleleko kambe leswaku a vachembeli va swithuthuthu va landzisa a nawu na vonawu wa ta mafambelo lomu switaratwini.
0: Makuma naru ya vavasati valuzile automi lumuka provinsi ya Nyambani hikwalaka kuve vatlhangene swikaratu anzeni ka kama wakupuluka Ameriko Mukumba.
3: Lomu Inyambani ta kandziha tihlayo ta vamamani va tinyimba valuzaka utomi na valangutela kupuluka mhaka yikarataku mufumo wa provinsiya. Lembeleki kala loku makuma naru wa vamamani valuzile utomi kuhi ku lembe gotlha gihundzeleko ga 2025 kuve 15 wa vona. A hungu giveki tivisiwa wazibili loyi a kuvaleni ka mutlhangano wa wu 14 ndzeni ka nguva wa mitirho yi kombisaku wa mufumutsindza lomu wa provinsiya ya Inyambani. Hi ku landza magezu ya munyiki wa hungu ka mutlhangano lowu Samuel Silvestri, distrito ga Machichi hi gona dinga ni tihlayo ta le henhla ngopfu 10 vambirhi vamamani hi lava vona va luzileka utomi nyan'waka. Samuel Silvestri i tengalo ku karhi kumahiwa mitirho yinyingi kasi ku tshinya swikarato leswi.
4: Em termos de ações em curso, há que destacar aqui as visitas de supervisão e apoio técnico nas unidades sanitárias, as formações sobre consulta pré-natal de qualidade.
3: Magizu ya Samuel Silvestre, mnyiki wa hungu, kufalini ka mutlhangano wa wu 14 nzeni ka nguva wa mitirho yi kombisaku mufumutsindza lomu Inyambani inakulori.
0: Lomu ka provinsi ya Inyambani a tinganga hi leti tona ti vulaka leswaku a ku hisa ka mihlalu loko avanhu va navela ku ve va byala i mhaka yi mahaku leswaku tinsinya tinyingi ti tirhaku avanhu ti kumeka na ti karhi tiswa makunwa mhaka leyo yi maha leswaku a mimirhi ya ntumbunuku yi kumeka na yi karhi yi kala. Danielson Nyakula.
5: Nhlangano wa tinyanga ka provinsi ya Inyambani hi wona wu hlohletelaku na xitshungu xa provinsi leyi kasi ku xi nga simami xi hisetela amakhwati hi ka ndlela leyo a yi lavekangi leswi mahaku ku a misinya leyi va yi tirhisaku yi kumeka yi hela. Chikombelo lichi chona chingasiwa laka ukulunjele chinyimu cha Afrika. Asiku ga tinyanga kunga kumega ukulunjelo akamufulu luhu unga hunza. Murangele wa Assembleya Provinciale wa tinyanga Bernardo Carlos. Awulele ku kuhlengela ka mufumu habini chitsongu. Jingamaha kwa amisinya lei yinga kumeki yimbelwa habiku hisetelwa hika njela leyo ahilaveki.
6: Tamo se preocupado mesmo de não só chamar praticamente, porque está a ser queimado de qualquer maneira e de se afastar de qualquer maneira. Não queimar sempre nas florestas, porque é ali onde que nós estamos a viver. Estamos à procura de medicina tradicional.
5: Bernardo Carlos Joaquim Hangano, Watinyanga, Lumuka, província de Nyembani, a Kombela, Kuchitsungu, Kaskuchihengela, Laka Kubikitisa, Hengela Lei Nene, a missinha Lei Akwati, Yikumekaku, Yitiriswa, Kaskumahamuri, Wakudaha, Achitsungu, a Kusukelaka, Humwini, a Hungulegi, Girumel Havina, Daniel Sonyakula.
0: Itavala mangu ya nyamuka ni mihlakani ya kutisa miri.
7: Kwa wa provinsi ya nyambano wa basketball ya vafana au komeki kama pikizana lawa ya basketball kutani mapikizana ya mihlakani ya kutisa miri ravi ga zikola. Provinsi ya nyambani yuwi nili makati manharu aka manharu makati yi ngabela. Wazibilia loyi provinsi ya nyambani hiye na yunga bukuta akawa wa provincia ya Niasa hii sentu idozi 48 na kara vunetelo hewa kuzeli inyambani hiye na anga kumbisa au belga basketball ga kunyawula mchukumisi Mr. Bruno wakawa wa inyambani au lileswa kuzikutikili akuwina makati manharu hikuwa lahaka kusiku nisiku kutiriwa nukugunzisa mabelela akavafanya na lava wa basketball. Kambia murangeli wa mitiru ya majaha mitiru. Hambu kambi ni mishakani ya uchanyeta miri loma provinsi ya nyambani ya nakunga murangeli nanza wa zikwata za loma provinsi ya nyambani haka mapikiza na lawa ya mishakani ya uchanyeta miri ravi gazukola Leonardo Basanyani. Ate li hikutaka hikwala haka mabelela ya provinsi ya nyambani.
8: Zona zako wa majahi na makumbikisa akutiva kubela bola ile ya basket zvikombisa zvaku avatrena dor lava vanga hlauliwa para ku vagunzisa vafana lava vauti vantiro loko uchuka a resultat le inga kona zvo zva hambi se vata chikela nyamukha na zvikombisa zvaku intiro low i gaonharu na hepala haise loser zvikombisa zvaku vazvita kuhlakana majai bona vocha hambi vanhanyana lava ba volleyball na bona ba lamuka ba khanganisile nyamunga a vitora ya unharo hambi la ba bola ba chinwana ba vasati ba kombisa zwa ku loko manziku vo zwikota ku belisa leswa nga belisa zwana nyamunga hita zwikota ku humelela ikhela inhunza ya kafazi le landzelako ku ba zwitwa zwa ku a kama katla bona kuna ni chitsungu cha nyambani avabeli bona para ku vaganya bona vabela para ku komba a kombekisa chitsungu cha nyambani chekuvothe a chitsungu cha nyambani chimela a mihandzulo ya inene para vafana va hina kota u zwona ku a gwale ku gizwa ku ga ku vachikele shapa sen ma zwikombisa a ku a vatrena na dova sima ma vaya phambeni ni ku gonsa vafana hina ku vabela bola vakombisa zwa ku nyambani wa tswa ku hlaka a ku hlakana
7: kasi loyanga sala kama pikizana la watu kanga zvikoti kupasa kuya ka chigava chinwani i provincia ya Kagaza le ingabiwa ka yonhlo mihlakano inharu vanga vavabela amuchukumisa Mauro au lile zwa kwa vabela nga kwatsi kambi vatakhala vayatilungisela kasi ku vauya kama pikizana manwani na vahlomile makhari
9: bo nyamuntla asikotanga ku venenga ganya jogo avatsongwani vaina vangeni ba maje bagume vasungula ku enervareka kumaka pressão ya jogo se começa com o tiki adversário marcar at ponto tinyingi na aizama ku encestara ya kamalas livre e falhara ele senga swona ilusi jogo
7: magezu ya mchukumisi wa province ya Kagaza ntsaku kaku na biwilwi gaunharu hikawa wa province ya Nampula hi 61 a 41 kasi atete hiye na angabi anga bamanika hi 61-56 hileti hinga hina tushungetano himihlakani yo tlenyeta miri raviga zwikola lezwa ka raviga basketball mina ndzi Idrasio Makondela akusukela a pavilion ya Institute de Sciences de Saúde kwalo mudoropeni ga Nyambani.
0: Basi mungisweti mangu ya Radio Msambiki manyima laha ya siku nikiganya mutla jimwe kawetia mauri lembe gama gijimambirini makuma mbirini kanu

0: favela e a longo de Tarapina.
1: Ilongoloko wata mafambela lumusturatwini ka siku lenge nyamukha wazibili kota toloveto laha ka siku hitawe he mchidisela longoloko lowo hinyika kumlitinga mafambela lumusturatwini ya sa provincia ya Nyamban hina na baba dikotsiano matsimbe wa kota helaha ka mtidwa ta upoisa ka ravigata kuona hita mafambela manene lumusturatwini baba dikotsiano hoi
2: hizo na kani mambo hewe bongile ko kala hinyiko kame molo Nyamuketa ambale tuonekile kusukela ka 21 kuya ka 27 wa agosto lomuka zvitarato zva hina zva lomunyambani he khangeni mhangu yimwe mhangu ya kuchayisana ka mimova kasi yiluzisile mihefemulo yimbiri yibayisela nguvu munhu mumwe kasi kubayiselwanyana uchukwana avanhu vanharhu kasi ka yona mimova leyi ku awun'we wu khomukele hi ndhamu loko na hi karhi hi cuka ku kuvonaka leswaku amhangu leyi yima hewa he ultrapassage regular nga kukala anga rangi kuchuka kunzwa fanela kunzi hambunyatana ni munhu la kutani nada amangole yima hekala stratu cha hombe cha NU aka distrito ya le Zavala ni usikwa nyana gawa zihlanu lomuka madzano vyores yo afika nga hunza he tona le tikhalo kati mhango inga khangana nato a kufambeni ka vikeleke kasi ku hela ka viki ku hekatile ku hinanze hele kusa hekhangana ngeni chumu giwe ku hela ka viki ka kunene
1: Mako no ba de kusana hinga si shashameta letingwane hinga mnganato mangule ya wazihlanu kazaval imahakele ka muganga we hoko
2: la hako so hanini la hawange ishapa zandamela la hako kunga kumeka kona inga mahakela ko
1: lezo lezo nzwala ku gingatisa kota kazaval ko mphela loka vik luku yani kusukela wazina wazihlanu mhlahu mhlakano ya hombe tano a pimisa ku kungave ka miganga leya kunga ni mhlahu leyi makuru loko hi ta cuka hi ka yin'wana mitirho leyi mo yimahileko na provhinsi yi amukele ku vapfhumba vanyingi va ku theka tiko gonhli ka Mozambique zvini swi nga wuliwaku
2: a xo hi nga wulaku ku tatisela gondziselelo na gondziselelo hi mahanguvu kokhelo mafambaka kona vapfhumba va hina hi ku yini ku a va ku tiva xo sungula a va ti tivi tindlela a cha umbire loko u endza u ya ka tiko gokana hina ni thomo lomunyambani ka kuveni mati ni mapraya makunundzala ka yena swaku vanyingi loko va sukile le ka ku bela tibola va navela ku famba ka tindhawu leti va famba hi mimovha va famba hi swithutoto makono hi tatisa gondziselelo kusukela ka va vachembeli va lomukaya leswaku nga va ku yini va famba khwatsi kasi ku hi nga endzi na hi tshabile kha va kula ka mutuka wa kala ntawu va fanele ku hi fambisa khwatsi hi amukela khwatsi va pfhumba hina hi wa tsaka hi ku byi hela a majogu lawa ku nga zangi ku gumuleni munhu ku nga zangi ku gumuleni movha tanto wa lomukaya tanto wa vapfhumba maku loko hi vulavula hi gondziselelo a vhiki leki hi mahele mapalestra 12 na mabindzulele ku gondzisa a 8389 wala va ku famba hi mikondzo hi gondzisile a 3455 wa tialunu laha ku nga ni 41 wa vagondzisi hi tlhelo ka vachembeli hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5998 va fambisa mabasikini hi nyikile gondziselelo ka 532 va fambisa va swithuthuthu hi nyikile gondziselelo ka 873 kasi lava ku khelela mimovha ya ku tsalangana hi nyikile gondziselelo ka 15149 hi karhi hi famba lokambe lomabazarini hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wo ringanaku a 1629 wa vaxavisi hambeni vaxavi lomabazarini hi leti hi timaheleke tlhelo ka gondziselelo hi sechile byala a timhaka ta byala hi maheli mitirho yi ringanaku 21 lomu provhinsia hi sechile 92 wa vachembeli kasi a tlhanu wa vona vakun'wini na vapopilwe va tsaliwa mimulta va suseriwa makarta a vambirhi hikwalaho ka ta ku fambelana ni byala le ka ku tsutsumisa mimovha hi maheli mitirho yi ringanaku a 30 wa mitirho hi secha a 88 wa mimovha 21 yi kumile na yi tsutsuma yi khatisiwa a swi khatisiwa swimayelano ni mafambela ya vona
1: makunu laha ka ntirho wa gondziselelo ndzi lava ku ya lomu ku nga ni swikombisile swa magezi wulala hi masinage luminoso ma semafro linguage maje popular va kona vachembeli i kama wa loyi a fambaka hi mikondzo ka sikwatsemakanya achigeza na chivurili chikomba munhu natse makanya chivurili authapa ku hey tsamakanya zvese
2: chikati cha munhu
1: chikati cha munhu chikati cha mofa ava chembele vazviranza vaba buzina hendava ava gonzisi uchikole ke
2: o mahele a choto tsha chine loko vachuka leka kodu strada article 24 yibetela kubabuzina hambi kwa kukhweneta munhu kukona ndzo loko akuona eh ba masingi luya ababuzina fala kukuitana hayo zvabeteli kwa leka kodu strada akubabuzina ufanele kuba loko ko himhangu uyo lakola kuma ka mhangu wababuzina laka ka pasadera laka simafro azvifanele kuzwa uya babuzina kuzo uya babuzina hekuini hiku ula ku hunza chikati ntoka chinga hicha wena kukona kunyeselana asimafri mahala ku haka kuna nifela kunyeselana makolo ku chikati cha munhu ya chikala umbela bozina para asu e para yakwe hiku ila haka kutsema kanya azvimahiyo azvimahiyo
1: makono kuna chikatiso la
2: chikona chikatiso
1: a kodu kule yi khamusala yini ka loyi a hombolo shako ana ulo
2: watsa isiwa he millimeter cash eh yula le zvikona kwa le ka article 24 loko va fungulela va chembele ku va khona loko va gonzile ndinga ku va nyingi va gonza ku mata ka kodi ku ayeka kaya manje hiti sine zwikona zwikhatiso zwikona ku kamba tekela kwala ku purisa nomuka masemafro ku nyingi khala ku hetatisa hiko veka phoyisa ngu kolomuka hena nyambane ku masemafro mahe va pfumba manje va pfumba ka hena television ka lwa ku famba hi mikonzo lwa nga echikoleni cha u chembele asimafro hi mpfumba i gonzile
1: yeso
2: wa zwona ke ntawo helezo hi kombela ku hokheni tantu hina vo khelela mimova tantu hina vo famba hi mikonzo hina vo fambisa mimova a hi vuna nenti makata ku lusana nti mhangu ta xarata
1: makuno kuna ni ukode ka muchembele loyi a hombolosa ku anawu lowu wa kodi ku xarata ku babuzina bela loyi a famba a tsama kanyako makuno chikati cha mova cha ku uhunza amuno na ina ku chula chula chula chula la kutse makanya kula chikatiso la wakati sulo afa afa konzo ke
2: choka la chinga landzelelo le chiche hena maziona kodi ku kambe ya hula zwa ku chikona chikatiso kunzinga phadza ma ritigo 104 ya kodi ku ya hula hula hezwa na leso yi hula hula ku yena wa ku famba hi mikonzo ufanele ku yini ufanele ku hlonipha mova epurisi kungani yini kungani kuloko uchikela la haya ufanele kunyima kodi yayo koma wiko na pasadera uya chikuma kula haya ka vhura manje ukona zwa ku low mova low xa ungenhile ufanele kunyima uhunza heku a heku basho nga chikela ka pasadera tengo hunza e borso semafuri ngani chikati ivhura ku para munhu ivhura para mwana enta kuni masiku yo semafuri na ego hekile u vha musporo ndawo kuni pasadera kuna semafuri wena wa kufamba hemeko hanzo famba nyima uchuka senisene ufela ku yini utatisa kuona zwa ku swa dara ku khatuka ke heku wena u kona ndawo leyo no podo khatuka e purusu wana umova kuni kusuka ivula sima a semaforo para mova yokuma ku amukhatuki isungulile ku khatuka la u fanele ku kusema makunyima lo wa mova hetisa hiku ika zona protected ntawo ho khleni la efa hayitaniwa kuve hiku gwepele ku hilaka ku khatuka ruwa
1: hezwana magezu yo gumesa munga masiya ku badi kusiano kasiku kota munga wola ku mphela ka vika kunenga nga timhangu a zwasima misa zwalezwi kala hi vuya hi wasibilata
2: magezu ya ugamu sungula kubonga leswaku vachembele va tinyika kuzwa leswi hi vulaka acha umbiri ndzi walaku ya ka vafambisi wa zwithuthuthu loko ku ta khwasi ku ndzi ndzi vulavula hi wona hikuvi vana na vahala ku kasa wa kombela leswaku lava u fambisa zwithuthuthu va nga fambisi zwithuthuthu hi maxineli hikuva a xineli a gitiki laha ka ku fambisa xithuthuthu ka tshonyomokagiwa wun'wani kama kambe hi va kombela leswaku lavaya va kuma a tirho moto tax hi lava leswaku va boha khwatsi akuboha khwatsi kuboha a hembe gagedene ka ku hundza lomu ka makaka hikuyini hikuva va khala lava ku khelela zwithuthuthu va ku uya mukuma hi hayekana u ta mu damarelisa ku yini hiko xithuthuthu xi sindzisa leswaku loko ku khelela u damarela maku ha kombela leswaku lavaya va bohisa ku zwitwa ku li haya va le tirhweni hi lexi nga kombela ngopfu ka lava swithuthuthu kasi hi tatisela kambe timhaka ta huma kapaset mambirhi ra mukheleli ni mukheletiwa kasi ku ve hi swi kota ku loko swi tshuka swi humelela a hi swi lavi ku swi humelela ho alakanya ku swa tshuka swi humelela ha swa kambe leswaku vona u lava u khelela swithuthuthu va ala ku boha makapaset hi la ku tatisa leswaku a ku boha kapaset a wu tsakisi loko u fambisa xithuthuthu u mahala ku tivhikela wena u nga khelela xithuthuthu ka xikhati lexiya ntawu hi lawa hi nga la ku tatisela ngopfu le ka mimova hi kombela ku ve hi simama ku hinga tati amimova amimova ya simama ku tatiwa hambi loko va khatisiwa vanwani kambe vanhu avatsayi machina lava hi wala vale zwo hinga hi ku tsayisela vanhu hi ve hi gondzisana kwa tsirizwi hezwi hina u va ku khilala mova loko uona ku lowutela unga korami nyima u tata nwana a hi va henene ku loko utele hi utsika heta heta hi kuma mova ita yenela
1: leswa
2: kan mama
1: Kibongeli ba Diocletiano Matsimbe wakutahela house kini kama poisa karanga kata korela kwa zita mafamela manelo mstaratwini ilongolo kulo hakunene muku mile kwa kagizgamino armiri basinga suna ideral menet salane.